0: genuine na nong huna no ta
1: aha aha man na nong huna no man do dua no ta na man da maska guna
0: Ego, yame, yame.